0: Tako ano na po, may maligaliw tayo katimang katalaw matawag pang aksiw tayo minipinag ito tayo kami sweet maligak na ako lang tayo pinasaw ako siya lang tayo may ilagi sa ulo tayo gama magkukinaw tayo atong naktang ita malo tamak ko nung akitong nga kanya nun takit ang aksiw tayo Caitlin Jonas ato sa kaya pigala po mamena ko lang tayo ng ito akit si mamata tayo na akin ni kayo ng lago
1: pinasunog pinaswa ko sunog tinoyak to tiksat o kausiyo katalaw tilugit apak sutaw katalaw tilugilo kamisunog tungilinga lo Philip maligalaw ping mo law po pingok titiyak to tunik peko yaksane
2: kamisunog tungilaw nila atok lugo kuya tuktu ko ate ko yaksel pingok tuktu nang niyakit
1: sivalak ti John main sakilaw tangit ti samat peko yaksat kingulak pang may okalamataw yung naksilaw po pingok titaw lutiglo kita ko ng dilogo. Takwa ilo lakak tutik. Nuna vumiki na uyak toko tiksani. Ilagay ako tiksani lo. Tisa magayoyok pa ko yaksak. Aki kaya ako tayoyok. Kina uyali ok tunu. Taksi uyak tao nang mo. Kupaka tao lutik. So kusang no kina uyak tayang o katak tut. Ika yutik sa bauti lutik. Nakakati ang ilo akatang nang mo. Aki turuan nangin nulo.
3: Miki yuga luami. Kayong nakaktuluan nga amat. Naman na kuwena na lang ito.
1: Taan na pekoyak at ulog piksakak tok July 1 me. Kisanili akilak daw yak yung rapot September lakpan. July me September mo ilagay ako daw kayang wakto vini katoksok daw ngin na rakto. Tuniyaw lutiglo akilak daw yung naksipata September me. Nukak palerak tilugi o kak ti David Jonas o kausik sa kalawpo. Nagwakan na kaya kalang ningin nita si uyak jamiw. Nukalaw tilugo maligalaw tinga. Nagwang nakakit daw si Mayok September 28 mo. Maligalaw ti tango yolo bigaya kayang wato ni. Uke aksaksiw tinganik katimalak bata. October 22 mi. Caitlin Jonas, CBC Pivaleo, Ikalun ni.
0: Takot daw taban na kago yun nun. Napagwa pa makunuta. May ilin niya ako titsanik. Bigaya likatanot. Grade 1 mo sa kailang tut. Akago tamat. Takunuta. May ilin niya katsanik. Ilagay ako siyon. David ako ako ilin niya tulog ay kuminis tungan kung ano tayo matako ilin niya at sa ikadyo si tiya hatato kasi ni isimanaw ta kamayo ilin niya at itsidi kay hatang ningin ni
4: at jiging ito tinila pili kaya kaya kakatak at ilisa ni ikanaya at itak din na suksuta pili ang wakto min nun alakalango na sa ni idlukis sa ni taan na aksuara tulog ko tiyo kataman ilisa ay tap nuna lino ko magawak sa tikisya ni ito sa katiyangin ni ino ayok tulog ko takakatak sa tita magkwa
0: tako ano na po ilin niya tutsiji katudya katigiyang ito kango kanaw tong man na munuko ka ayo manalong ito tako kano ilin nga lamang ata ilin niya nilay makaw na ilin niya katsang okay sa kisya niya kaya ko kanaw to ilin niya tutsiji ato inaw tsaya lamang yun Baffin Land tako $153 million ni atok tuak ti tau tau tu gelap tu tako ngela kata kasut cialo mataki nau jaya roti gaming pinaswa ko si ulok tu min tako namin ni roti gejau duit saputi jau gue akan ne kunna lila waktu itu akadit cakap bingin nu August 28 gua kasuan dengan ni kecuali ni Baffin Land ni kartu ibu mekan ni lama jadi tabani takhiw jumi tamak kuag analyanik ako niya tumi kinaw sa niya tokto akad na niya mga ta tay maluta ko ay katuibig ko laong ipatata ko ko $1 million hanaga jangan ito na lang alilaw to kinaw jain ame akungin amaluta ko atako kanatami tao pipalian mo sila tano ikajaw tao sunik atako ilagay jaw laong medyon Baffin Land billions ng ni akalit sa hantun June 30 tako nalilang akalit atok tawak biyo kanina ang mga nalunay sila hantun amalo tako nilaman na kinaw jay kuti kajang isa puti jaw kung naksini ato akalit sa habingin nun amalo tao kasi anakanokto kaya hatuin na kaya halato sunakot amin iniwet sa halutin tayo malo kasi ni Oak Tree Capital Management amalo Hack Tree Partners ang hati halaw ng ito kalon. Baffin Land Gook, tayo mga

0: Nunavut, tisakeinamiesi. Ila teema, taman ila tan ipasa kute. Na talilang mayo tilago tato apiuli laumemat. Mibimi lo upato sa miso kay mo upato sa malawa kalawa kami tunga sutita piolo ni itanda sa asma tunga sutita o tilo ko Mary Powder apak sa kong nalawang magot at sa akin nalawang milawa.
1: Nakomisya ko nga dyan tamani ang katawa piyo gabi tunga sa apigi.
2: Tunga sa niyo tamani sa sumni.
1: Ang kagawitan mo ngano na

kami. Sana daw na awal daw si magusar haktok. Hadlo na ano, sunali matiyanit. Awal tiyuto ano, awal daw tsune. Day mangalit. Tung nga binyok daw niya kung nabinong minin 1867 ni. Iyon na ho raksugit. Iyon maraksa ko din yung natuloy namin. Iyon may nakirikat siya doon. Sunali o tsurihat na natin. Kaya sunali namin doon ni Inang kung nang ako daw tsamik. Namasang ako daw sa doon na doon tsamilyo. Lako na ni Aul Chiyo Minit. Paraksunat Canada may ani gumalipin na laki ko rin sa sakti talaga na kilago. Isuman ako na kakangyang okay lalaksi man ang imat. E may yukat sa kakak mga. Kaya na inay kimay himalak ko. Makuwit suga Quebec me abigasawa niya haksi mabukot. Asyalo abigasawa niyo lang alak niyo. At ilang miso ni Alberta me. Daba ni Sibunitset niya abigasawa niyo. Nagawa ko tao pala nga niya. Tuki khatsiang itu kuinya wala aku nagu. Canada. Bikhreli ulok simabuk. Abiga suang niup. Nirwa uda wala niya niya ta. Tuki mau rit sa hak tita ulit changanik. 2000 akka unganik. Bikhreli ulok simayumik. Haluna di judaya umik. Clarity Act. Dainya bikhreli ulok simayuk. Tuki sinakkai siya kasua uda ulok. Matuminga. Abiga suang niup. Nirwang ni mga hakay ko daw yuk at uksuti maniyaw yuk nirwak din yuk. Nirwak ko daw lutsaliya ko suli. Pito di talo ko nga nalunak tuwalali yuk si mga ko daw ya hangila. Imay mat, awlat na laki ko maangya kami ang hatiliga sa ko daw ya hamakit timik. Kawa mahakbiya ko siyo nalilyata Canada mo at akong nero litsanganik. Kaman nalo Canada o Pihirak daw nga ni Sangutiri ko daw ya haraksun eh. Kaya nilu na taan na Clarity Act. Sabi ka siya ako malakto ng Alberta Mayon. Kamak ko daw wala ang nimitsun eh. Sabi ka siya ako marami ni Kersigi ko daw tingin ni kami. Sabi ka siya ako niyo man na pinsa ka usugo niya Canada o kaya may lingan na kikutliya o pigisimaya ka loa nga. Hanuruwal ko yun na Yusa ako daw wala ko nago. At to daw wala ko lumat siya. Kanwiling nga rin daw wala ko nanginig. Abigaya si Durok to hakarak pat. Ito di hakto na rin ang higing mat. Ito yan nilo eh. Canada o pihawali ako si Malang Clarity Act. Dahil si Malulok tatuwalik. Canada mi. Dapa ma ako si Unoxide. Abito si Malulok provinces. Inyang ni kakatigin ni ni Canada mi. Taman na atoksuri da katsalo ni kisiyan yung mayo inay di yung. Canada wali yung nakuwago na kung minyo kililiyok daw si magutingin. As ito yung nakayak daw napata. Kanwe din nga atok daw lutik. Abiga swakti da ka Canada mi tira matsulit unang misupamata. Ilang nga makayalulugwan la Canada nung nakutinga piga swaksutik. Makwali, gawin makapaya ko siya ng kusayit at udok siya ng provinces. Itok to siya ng ito na ito yakto ko daw na di sokka daw yan lewa hangi to do what. Takulugit Quebec lo, Alberta lo.

0: Tūrāngi la tūtā, te kūntu nyōgi thindī, te kūngi tūzā shōngi ta sī mkūla tērā, mizāo tsā jē video game, nōgi jē shōngi ki kārī ta sī nōgi jē kārī tīngi. Kūngkārāngi la tēli shūla dāgōng dīsōni nē thindā la, anī nē wējīn la hōnō tāmi gāi kūtā la tēzāgārī līn, te kūngi tī la ta sī kāngi hū la tūtō nā hēkōng tē, anī dāgōng tī.
1: Kāgōng nē zē.
0: Kyunni ti yakari si, tūrami te la tsūtā, te kyun agi tingu zan, te la ji tlandera ki ta sien doge zhe, ki kari agi tingu, kula te rambuke za tsū video games doge zhe. Ni kū tazagiri liyane tingu, ka hono ta esa, tili kyun, te kyun gane jake, kū tsula ji, te kyun zan yaw za tegu zan, te ta gundi u zan, dai zan, ta uza dai zan shu, ta si taundi si, beto ndiga sa u tingu le.
1: Because
0: Oui, kishu la yita simi nao zhe, kandi gui lin la kandi ala, kong ke la ta si ete tseri tira kwa sa gu ting a zhe ting. Nya si ta si kandi zhang chi kandi dili me ta karime nao zhe zhe an hi le.
1: Eh, la ka kime chi a kandi de chi la razi chi u zhe, ni de tu mene chi u zhe, de chi a meke zhe gu ka zhe ting yi len de shu de chi ka razi chi u zhe, ni de me ta go to zhe de zho ka zhe ting. Ta si suan kari e nao zhe zhe yi le.
0: Onun de gözünde taşıyor kay hele tre tane gitara ji tili kunno gitile niyazi sağ mı ki tili kun ko hani aynı di
1: hele ji eri tre tane gendi ji la tikede li ko ta tane de ara jo tini so tane ni on da me ke eri tre ke ji le on da yun da go sa ni tane de ji ni de me ke ra jo ni a jo ta jo ta hu ta ta ti
0: Okay, I can't say that. Moji ke la denami je sa tho ge te asi o ke la te chin ta me ti le de o ke la ni se khon di ga gen da so ni
1: la ka o ke a go lo i le de me ti ha gen da i ken de shu ka chin na me khon ta se le
0: e ku ta la di ka ka ron di a ki ta ne se a ti le se di khon di ko la o ke la sin da si khon di ga zen da
1: la ka sun de a ti ga de ka o ke a he ne de ki ta se ti de
0: Good thing at the end of the day.
1: Soon they learn this tackle head to one,
0: Kyo tsa la tsa tsa gani tsu tai li mi ga ta gu in te i le gu la tu e tong na he gu in te.

0: Kena hantu koka kena tike uwe. Kuna zon tene kenke itiwa. Aga ia koe he ko ite.
1: Ho i intiu, i tapa mi, i intiu, i RCMP, i e ke tile ta, i wo, i ule, ka tule kute RCMP hat ini.
0: I yu wa, i yu ko wa go tsa zon pa, yen i zon wa haile kule tu sule tu ka ke ya tala ga ta ni wa go de wa ta. Nga, tua ga ta, ta sa go tine tu ka ke ya tala he, kata tu, isa ta la yi ta ga ta tene, tene ta sa di du kli ni wa ne, kata ra khine chu, kare de ka ku ke hi ti ku na zon, ka ta sa di ke di kli le go ga. Koga kukeiti. Nga kakote, ega takanta riko te wana koga chu chile kura handa kalai. Meni kanta tula kalai utene wana kante. Kante sa hamba shana he kontago. Tawa ni wode wana kante daiga. Koke goti wole wa iwa koe ko yite ka koga koga da sago tula nashana uti. Atili sa tana de ala yita tara ke iti wole wa.
1: Entah titera yunet ka na zo haint e kohe kwahtele ka i ayun ayun tara tile ka a kike kini weni
0: te ye chu tu kamo wa ka ki yutta hene a kiti a ki sauta ka ka wade ya kohe ko yite akur ho wa i yu wa kohe ko ki yite ha ka tari wain ka ko di yite ala nasa ka tena tena ken
1: Richard, Dirila Kapami Tugoso, Ega Quati Dehini, Richard Koshon, Ia, Denehe Guarde, Massi.

In du ka gachine tai sa se ko so ko tra we ta in du sen ko ga si o ne ka pa me tu ko so I ko ti de Richard ko shan ten he ko ne te sui ma sinerity ko so in tulit a ko so Madeline Kirky Jihi I ko be ko di was in ko ta yun po tin ke ko so ma sia kiriti Tain tuka gachin tai sa seta yuna kena sakun te de masia, cha chonte ka chua kehina kohtata, insune soha te masia.